0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every home.
1: Every color, every leaf represented by me and you.
0: 87.5 Republika ni Juan.
2: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
3: Nice.
2: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war, sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang ating republika.
2: Republika.
1: Republika.
2: Ni Juan.
1: Ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
2: Huh?
4: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
4: ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
5: Your pride.
3: 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
3: Republika ni Juan.
5: 87.5.
3: Republika ni Juan.
4: Epteka. Ano meron sa kisame?
6: Huh?
4: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
3: A wonderful morning.
4: Wonderful morning.
3: Sa Republika ni Juan.

0: República ni Juan. 87.5.
1: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
2: Uh-huh.
1: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
2: Huh.
1: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
3: Sa isang ulat ng RP1, ipinatawag kahapon si business tycoon Manuel V. Pangilinan o MVP sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kaugnay sa pagkasawi ng dalawang atleta ng Ateneo de Manila University. Si Pangilinan ang head ng MVP Sports Foundation na unang itinuro ng Ateneo Athletics Office na siyang nangasiwa umano ng team building na ikinasawi ng dalawang atleta. Nauna nang tinanggi ng MVP Sports Foundation na may kinalaman sila sa aktibidad, lalo't limitado lamang ang kanilang papel sa pagpopondo nito. Ayon sa DILG, halos kumpleto na nila ang investigasyon at inaasahang isusumitin na nila ito sa Department of Justice itong araw na ito. Arestado naman ng Philippine National Police o PNP ang dalawang individual sa 8 milyong pisong illegal na LPG. Sa isang operasyon sa Laguna, nasabat ang iba't ibang ebidensya tulad ng kagamitan sa pag-refill ng LPG na nakakahalaga ng 8.2 million pesos. Ikinasana ng pulisya ang mga kasong isasampa sa mga arestado gaya ng paglabag sa Republic Act 5700 at 11592 o ang illegal na pagbebenta ng mga tangke ng LPG na walang pahintulot sa may-ari. Ako si Jun Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
4: Juan Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
9: Wonderful morning.
10: Creating a serene atmosphere.
11: Love inspired and easy to the ear.
10: This is your wonderful morning.
8: Wonderful morning.
10: Sa 87.5.
11: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
6: 87.5.
4: Ang republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning. Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: you.
1: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
2: Republika ni Juan
3: sa 87.5. 87.5. Ito ang kultura.
1: Kultura. Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
1: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagutaguan, Chinese garter, palosebo, Holen, at marami pang iba. Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad.
2: Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Meron tayong ulat sa RP1. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatakdang isubmit ang 2027 National Budget sa Agosto o isang buwan pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Ayon sa Kalihim, aabot ito sa 1.32 trillion pesos. Mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Nanguna ang DepEd sa may pinakamalaking budget allocation ngayong taon. Sinundan ito ng DPWH, DOH, DILG at ng Department of National Defense. Ayon din kay Executive Secretary Recto, nakakuha ang Davao City ng pinakamalaking national tax allotment ngayong taon. Ito'y umabot sa 10.1 billion pesos. Dagdag ni Recto, halos 15% na increase ang natanggap ng NTA noong 2025. Ang Quezon City naman ay nakakuha ng 9.82 billion pesos, sinunan ito ng Maynila na nasa 6.09 billion pesos, Caloocan 5.5 billion pesos, at sinundan ng Taguig at Pasig City. Ayon kay Recto, lahat ng LGU ay makakatanggap sigurado ng increase sa national tax allotment. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate, tuloy lang ang morning routine. Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
0: Wonderful morning.
10: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan app. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan.
2: Sa 87.5.
3: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo.
4: At syempre,
3: pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
6: Your station.
2: Your pride.
6: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
3: Sa Wonderful Morning.
2: Wonderful Morning.
3: Sa 87.5 Republican.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.

0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Ang bagyong Francisco ay ibinabana ng PAGASA sa isang severe tropical storm. Bagamat ito ay magdadala pa rin ng gale force gusts sa Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at ang malaking bahagi ng Luzon. Si Francisco ay namataan sa 415 kilometers northeast ng Gitbayat, Batanes at gumagalaw ito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang habagat din ang magdadala ng matinding pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Inaasahan ng PAGASA ang patuloy na paghina ni Francisco at maaaring i-downgrade nila ito sa isang tropical storm sa Biyernes. Balitang abroad naman, hindi pinirmahan ni US President Donald Trump ang isang landmark bill na magpapababa sana sa housing cost ng mga Amerikano. Ayon kay Trump, hindi niya ito lalagdaan hanggang hindi napapasa ang voter ID requirements, pero magiging batas pa rin ito sa loob ng 10 araw kung hindi ito ibibito ni Trump o kung hindi mag-adjourn ng Congress. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
2: 87.5. Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika
0: Ikuan. Republika Ikuan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: poppin' dugdugan to the rhythm of your music.
1: Your music
0: and the music of everyone.
1: Pop,
0: pop, pop, pop,
1: pop goes the world.
0: Pop goes the world.
1: Sa Republika.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
2: High.
0: Pop, pop goes the world.
2: Goes the world.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
8: Kultura.
0: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
0: Nakakita ka na ba ng detalyadong oil painting sa libro o sa museo? Ilan sa mga ito'y naglalarawan ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
8: Kultura
0: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
9: Sa isang report ng RP1, tiwala si Bico Saro Party List Terry Redon na matatapos ang pagmarka ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte bago ang July 6. Ayon kay Redon, patuloy na minamarkahan ng prosecution, depensa at mga tauhan ng korte ang mga dokumentong gagamiting ebidensya. Dagdag ni Redon, mas mabilis ang pagtakbo ng proseso sa ika-apat na araw ng pre-trial conference matapos magdagdag ng mga marking stations sa mga opisyal ng Senado. Sa NBA naman, ang Los Angeles Laker guard na si Austin Reeves ay pipirma ng $185 million na maximum contract sa pagbabalik niya sa Lakers. Ayon sa ESPN, ito ang pinakamalaking deal para sa isang undrafted na player. Si Reeves ay nag-average ng 15.8 points, 4.5 assists at 3.9 rebounds sa 331 games. Isa siyang 36.8% na shooter sa 3-point area at may career high na 200 three-pointers noong 2024-2025 season. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
3: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
3: taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
13: Ito ang Republika ko.
14: Ito ang Republika ko.
15: Ito ang aking Republika.
16: Ito ang aking Republika.
12: Ito ang ating Republika.
3: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
12: 87.5. Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The beat continues
1: with the music
0: of everyone.
1: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
1: To 87.5.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
2: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
3: Huh?
2: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
3: Aha.
2: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: Republika.
13: Republika ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
13: Juan Balita.
14: Day 5 na ng marking of evidence sa pre-trial conference para sa impeachment ng Vice Presidente. Ulit ng Inquirer, meron pa rin mga dokumentong kaugnay ng Articles 1 and 2 na tinutukoy ang alleged misuse of confidential funds at supposed accumulation of unexplained wealth. Magsasara ang conference na alas 7 mamayang gabi, pero sinabi din ng clerk of court, Renato Bantug, na bukas siya sa posibilidad na ituloy ng Biyernes kung kailangan. Namahagi ng bigas sa mahigit 210,000 na pamilya sa QC si First Lady Luisa Araneta Marcos. Ulat ng PCO, tinatayang 100,000 pamilya ang makakatanggap ng tag 10 kilo ng bigas. Ito ay sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Humina uli at severe tropical storm na si Francisco habang patungong north-northeast, lalabas ng Panitong hapon o gabi at tutungong Ryukyu Islands. Samantala, binabantayan ng Bagyong Higos east ng Central Luzon, inaasahang papasok sa PAR bukas ng umaga. Ako si Grace para sa One Balita.
0: Juan Balita.
13: Juan Balita.
0: Sa 87.5.
13: The beat continues with the music of everyone.
0: Everyone.
13: This is Pop Goes the World.
0: Sa 87.5.
13: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
9: 87.5.
10: Republika.
6: 87.5.
11: Republika ni Juan.
6: Republika ni Juan.
12: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
13: 3, 2, 1.
12: Siesta ka lang dyan.
13: Daydream with me.
12: Dito sa 1, 2, 3.
13: The perfect afternoon music.
12: Na relaxing and romantic.
13: 1, 2, 3.
12: 1, 2, 3.
13: Music for you and me.
12: 1, 2, 3.
13: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Ate, palista muna ha.
4: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma-1-2-3 ka.
5: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Mula sa republika.
2: Ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5.
2: Ang republika.
1: Republika.
2: Republika ni Juan.
1: 87.5
2: Republika ni Juan.
0: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
1: 1-2-3.
3: Music for you and me.
2: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
4: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
2: Juan Balita.
5: Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pinanukala niyang social media ban para sa menor de edad. Ulit sa Philstar, inihayag niya ang concern sa epekto ng violent online content na maaaring naka-impluensya sa dalawang menor de edad sa school shooting sa Tacloban. Sinabi niya sa labis na paggamit ng social media, nagiging vulnerable ang mga bata sa online sexual abuse at exploitation. Mas malamang na magpakita ng violent behavior at nakaka-apekto sa kanilang mental health. Inikayat ng Senate President ang pagpasa ng Social Media Safety for Children Act na nagbabawa ng social media sa mga batang below 16 years old. Balita overseas, formal na binuksan ni U.S. President Donald Trump ang selebrasyon ng 250th anniversary ng U.S. Ulit ng AP, nag-rally siya sa Washington National Mall. May flyovers ng stealth bombers at nag-perform ang military bands. May celebrations buong linggo para gunitain ang founding ng Amerika noong 1776. Ako si Grace para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ikaw.
6: Ako.
7: Tayo.
8: Ang bawat Pilipino.
9: Everyone.
10: Ako si Juan.
11: At ako ang boses mo.
12: Ang boses ng ating republika.
13: Republika.
14: Sa 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Republika ni Juan.
17: Tuloy ang delightful afternoon
18: with more music.
19: Your music.
18: Music for every Juan.
20: This is Juan 2-3.
21: Juan 2-3.
22: Music for you and me.
23: Juan 2-3.
24: Sa 87.5.
25: Republika ni Juan.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Pabili po.
1: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: 1-2-3.
5: 1-2-3.
0: Music for you and me. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango.
1: Juan. Sa 87.5.
2: Sa panahon

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
3: Huh.
2: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Nirepasong ng gabinete ang pagpapatupad ng 2026 national budget at tinalakay ang priority spending para sa 2027. Ulat sa PNA, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang whole of government budget review meeting alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruduhin ang regular monitoring ng budget utilization. Inassess ng kalihim ang status ng agency budget implementation at hinikayat ang mga departments na pabilisin ang delivery ng government services. Idiniin niya ang kahalagahan na masiguro ang agad na pagpapatupad ng priority programs at projects sa pangalawang bahagi ng 2026. Mas maaga magsasara ang LRT2 ng July 25 dahil sa repair na gagawin sa mainline track sa pagitan ng V-MAPA at J. Ruiz stations. Ula sa Inquirer, ang first trip mula Antipolo at Recto stations ay 5 a.m. Ang last trip sa Antipolo ay 7:30 p.m. at 8 p.m. sa Recto. Babalik sila ng normal operations sa July 26, 5 a.m. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Bitbit ang papel at ballpen.
11: Pati gitara ng tropa natin nakaabuo ng awitin.
8: Kaya gawing maabuluhan
11: habang nasa tambayan.
8: Malay mo, sumikat yan.
0: Tutok na
8: sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: That was Aday Aday from Brunei, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines leads ASEAN 2026, navigating our future together.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Do we wanna get right?
0: Di lahat ng tambay,
4: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
5: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw. Pula at Bugaw. At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
1: Kalye
0: ni Juan.
1: Sa 87.5
0: Republika ni Juan.

tamane ang inuman na. Hoy pare ko'y tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay na gama. La la la la la la.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
7: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
7: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
8: Hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian na gamitin ng DepEd ang 2 billion pesos na nakalaan sa department sa 2026 budget para mag-hire ng 10,000 school counselor associates na sinasabing kailangan dahil sa dumaraming insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sinabi ng Senate President sa PNA na naglaan sila ng pondo para sa pagkuha ng mga school counselor associates para gabayan ang mga mag-aaral sa paghubog ng mabuting asal at patiyakang maayos ng mental health at emotional well-being. Muling pinalakas ng Pilipinas ang Agricultural Trade and Investment Partnership sa Lao People's Democratic Republic. Ulat sa PNA, pumirma si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Lao Minister of Agriculture and Environment Linkam Dung Savan ng updated Memorandum of Understanding para sa Agricultural Cooperation. Minamodernize nito ang bilateral framework noong 1998 at pinapalawak ang saklaw ng collaboration. Ina-identify din nito ang oportunidad para palawakin ng kalakalan sa seafood, coconut products, coffee at iba pa. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
7: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
10: Every Juan.
11: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara. Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta. Habang nakatambay sa kanto at nagkakantahan pati dayo. Kaya tawagin na sila papunta sa tagpuan ng masa dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.
3: Good evening, everybody. Here we go.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: pagtini ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
4: Sa 87.5.
1: 87.5 ang address ng ating kalye.
0: Kalye ni Juan.
4: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5.

0: República.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: May quiz bukas?
3: Huh?
2: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Pinangunahan ng Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang sa South Cotabato at Cotabato Province. Ulit ng PCO, tinurnover ang Socio-Civic Projects Fund Assistance na 40 million pesos sa provincial government ng South Cotabato at 96 million sa provincial government ng Cotabato. Nakipag-usap din ang Pangulo sa presidential scholars, barangay officials at lokal na leaders. Samantala, bibigyan ng assistance ang mga naapektuhan ng lindol sa Southern Mindanao galing sa DSWD. Balita overseas, nagdeklara ng state of emergency ang acting Venezuelan President Delcy Rodriguez matapos ang dalawang lindol sa Caracas. Ang una ay magnitude 7.2, ang sumunod ay 7.5. Huli ng BBC, kasalukuyang ginagawa ang rescue sa multi-story buildings. Sinara rin ang main international airport dahil sa matinding pinsala. Tinamaan ang mga lugar west ng Caracas at naramdaman sa bansa hanggang Bogota, Colombia. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita. One Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: Tiguan. Republika Tiguan. Let's go back in time. Welcome to the time machine.
2: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Don't you worry about the state of the nation. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
5: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw at nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5 Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5
0: Republika ni Juan.
1: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Ito ang kultura.
2: Kultura.
3: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan. Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Pinarangalan ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Filipino seafarers sa Araw ng Seafarer 2026. Ulat sa PNA, sa kanyang mensahe, binati niya ang mga Filipino mariners na nagtatrabaho sa mundo at kinilala ang ambag nila sa paggalaw ng tao, goods at ekonomiya. Ang tema nitong taon ay Carrying World Trade, Carrying the Risks. Sabi ng Pangulo, tuloy na nagtatrabaho ang mga seafarers sa kabila ng heightened security concerns at instability ng may tapang at determinasyon na higit pa sa mga barkong kanilang pinaglilingkuran. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa X na agad nag-deploy ang U.S. ng search and rescue teams, medical resources at humanitarian assistance sa Venezuela. Ulit ng AP, 32 ang initial report ng nasawi, 700 ang nasaktan matapos ang dalawang earthquake doon. Sinabi na acting Venezuelan President Delcy Rodriguez, maaaring madagdagan pa ang bilang. Nagdeklara siya ng state of emergency at ibinalita ang damage sa ilang states. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
11: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
0: The Time Machine. Sa 87.5.
2: Radical.

0: 101.5 Republican One.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
4: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan,
6: music of the past,
5: on the time machine. Republika ni Juan. The time machine.
6: The time machine. The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
0: 87.5.
7: Republika Tijuan.
0: Republika Tijuan.
11: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
12: Hayaan mong ako ang makasama
11: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
12: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
13: Wonderful tonight.
12: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for every heart. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App. Ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Mula sa republika ng pula at bugaw.
1: Pula at bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station,
1: your pride.
0: 87.5. Ang republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin, at si Mister ay busugin sa mga tugtugan natin. Wonderful tonight.
1: Wonderful,
0: wonderful tonight. Sa 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
3: Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
6: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
6: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
0: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.
7: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
4: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
9: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
10: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
11: Let's make it wonderful tonight.
10: Wonderful.
0: Wonderful tonight.
10: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Di ko kaya ang limutin.
0: More music.
1: Bakit labis kitang mahal?
0: Your music.

0: 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan. Mula sa Republika ng Kulaat Bugaw at nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
0: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight.
0: Sa 87.5.

0: 91.
1: Ang pangarap, hindi nadadaan sa bahala na bukas. Ang success, may kasamang effort, review, at minsan, maraming kape. Laban lang! Aral ngayon, tagumpay bukas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
3: Wonderful Tonight.
2: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone. Every Huwag.
0: 87.5.
1: Republika.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republica ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republica ni Juan. Ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
3: Gising na, kaibigan ko!
4: Gisingin ang katabing humihili.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa Republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: your music.
1: Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
3: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Good morning!
1: Kasabay ng araw na pumapanik
6: at pumuputak na manok at itik
1: ang mga musika sa Juan Republic.
3: Our music, our pride.
1: Juan Republic.
6: Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sino ang tunay na superhero sa classroom?
6: Hindi yung mabilis tumakbo pag recess,
5: kundi yung prepared sa recitation.
6: Basa ng konti araw-araw at paliparin ang grades pataas. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Daang katao ang nasawi sa dalawang magkasunod na magnitude 7 plus na lindol na tumama sa Venezuela, Huwebes ng umaga oras sa Pilipinas. Mga gusali at mga bahay ang nag-collapse at pinangangabahang maaaring umabot sa 1,000 katao ang maaaring nasawi sa kamal na lindol. Sa ulat ng BBC, ang mga rescuers ay patuloy sa paghahanap ng mga survivors. Para sa ulat ng Panahon, nakalabas na ng bansa ang Bagyo Francisco, ngunit merong isa pang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility na tinawag itong Gardo. Inaasahang lalabas agad ito ng PAR, ngunit makakapekto ito sa Southwest Monsoon. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin ang Central Luzon at sa Maymaropa. Ang Mindanao ay mahaharanas ng bahagyang maulap na kalangitan at may kasamang mga rain showers at thunderstorms. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
2: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
10: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
2: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
2: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
2: dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
12: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihing,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
5: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
2: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
0: Our music, our pride.
2: Juan Republic.
0: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
3: Kultura ni Juan.
6: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing.
7: Isa lang yan
6: sa mayamang kultura mo.
7: Juan Kultura.
6: Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga

0: games tuwing may panahon ng sakuna. Sa ibang balita, nilinaw ng Japanese Embassy na libre pa rin ang temporary visitor's visa para sa mga Pilipino. Ang mga Pilipinong may Japanese visitor's visa ay maaaring manatili sa Japan ng 90 days. Kinakailangan lamang mag-comply sa mga requirements para makapag-apply. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
2: Ito ang republika ko.
3: Ito ang aking republika.
4: Ito ang ating republika.
5: Republika.
4: Republika
5: ni Juan.
4: Ni Juan.
1: Republika ni Juan.